Follow me. Salamaburate. Anya kata. Una wabuamea. Yawe na watete. Upe nyo sewa na nikia watafuka. Ma wane ni wahunu.

0: adesanwu ajua enya mi na dum akwasi adesanwu adesanwu enya mi na dum
1: aya na dum
0: adichiwa
1: adichiwa
0: aya wa dum enya mi na dum
1: kofi
0: adesanwa
1: kofi teme
0: enya mi
1: wa kofi
0: person o sel kai na bia na ene nam adumbi kai sa de na wa bodwi otubi fu apuha bredi kun enye bi na dia
1: dabi
0: sika wai enna masase no so basa basa bible says someone so nya pa so a
1: enu enyi
0: na ye ko nu enyi na papa yi sa ne ko fi nya me wadu ye ma yan fa ye tim wo ho ma urache
1: ah
0: me yan fa ni pedu enyi na nso ye afu o nya sika o. Yes, so I will not see.